0: mata ko six more pakanang nang me kung ya palya ni ram mata inuk titok to make pivalia unique to sa yu madutik ta kun na ko madutik ubang juana aba ukapti igalakun ta kun na khatam ni ako si nakachau me tadam me 6 more rangat kanang nang me.
1: This is what summer basketball sounds like in Canada.

Ula kut. Ula tiya ba kutong asok isi mana kulamot utang metilot ah. Ula minagadjaw ng umat. June 29 ulang metilogo 2026. Uba nga wakatiyo yung alisana ba epic. Jamie asi kayok tigilogo. Ula kut tiya kasi ito salak pali ayo apit. Kulak may tabani 925 kasing ningan itabani kayo nung nila metilot ah. Amalu himo kasun ningan it inuti tutu tas tu sa sa kay nang nela me mata kanyo bolle lang ata inuita na ikak kakani na ikak nak pa kakatao wakka ko inuti tutu pa pi

0: Quebec me abiga swakti ne simulok tiyo hatar simulo at yudit sila ko simagibo sa pinila ko simani ang inong minik tabong alima insurin na palang ang nakaksuni abiga swak minik sugugo inyo kiyut niya timot ay katasugo ni nga dito udok tarigitin na palang alugo tuki haksuni ima nirawang ni mga harelok katatuin na palang alugo abiga maluti kanadamit sala katuin na katang inong minik temeliok politik. Canada mik abit tiga abit kita di temeliyo hakti di bulu uin malok tu sahini ugalot. Tu sahini secara diilitik. Abi kesuang ni nyerang ni malah kata uin meningin ni tiga lok kita aku di uin naya juga hati bejun naga hang meningin ni ikut juga hang naga ilitik. Tu sahini malik utau we hang ilitik. Kana dami abit siya sa akin mo niko ang ni makumitin na kung na nakaktaw at liwit. O nga tanong ito, gawa makakin ni ilakulok to ni. Nutago na pa ako hatalok niyo kana dami abit yung mano. Pinsuakta ako hatalok niyo albor dami. Sa kilit siya daw hatalok niyo. Sumun. Suksalok niya mali. Lagutigi liwit. Sa ataw ulit sa ngin ni abit sa akin mo. Apoksulit sa siya una. Alberta Mute, Abigaswang Mimic, Pinuswak to Hooting It Duck, Gura Wooded Chesiro Ding Yakama, Imelio. Nunahaka Simarunak to Unlight, and Hatigu Tara Simar to Hamit, Treaty on the Octal, British, and a cock do a helping on it, and Hatahak Simaru to Hamit, Pinuki Gavinid, Alberta Halak Simanak to the Wound Sully, a tornado to Simalokat. Iyak daw si Malak Kalunit. Canada, sa daw ulit sa katsiya na yuk. Ipigil ang kakadaw ay haksun yun at sumaabot ko diyo. Kira ulit sa kakadaw ay hang ninganik. Damagkwa, kamagay ang katsiya niyang ito akpata. Isimay na katsiya doon na sinyawag. Abay kasuang namik, pinisa ako malak to doon na it. Nanimiwagalo ako di Canada o Iloani. Abay kasuang nilagay ako ulit sa nik. At iliyok isa ako malunik. Nyat siya sa akong narutik. Nyawak daw siya sa akong natunilun ni tiniwa ko tiniwa ko lutik. Canada mit, abiga sa akong manong mit. Iyan sa akong tiginiak taminik. Bigo marak sa siya ko lutik. Abiga daw lang niya makalutik. Karo sigun na lang alangin ni. Karo sigun di yun na lang alangin ni. Tumla ka doon na hatala ka lawa ko tik. Nung nakakasi marupi yun na utingin ni. Ang hatigin ko dito haktaka si malangin nilo. Kaya may doon ni Minulo, Canada, nung nakakawa na kakutingin ni. Sunaw nga dito kay wala ka lawa ko tik. Igun na sutik. Kaya di din yung nga ubo nga kanak sumit.
1: Sabi rin yung nga tanak ko lang may pinasawag sa tama nagkadyong ulang ay matusaksawa at nagkadyong ulang at may utilami yung. Tematuk makutu mengilai tabannya katwibiku ya katu kalilau memat kita mana katwibiliat ni lah kau yang maju ina katu bang mata kanok ilaku sekasi yang mengata katwibu iluani amul sukanu ilu ya kau mengata tamalin tamanilin uta mik miti mata limik tamana si jatuh boleh kasumat tak agama mata katu sokcililau memat tamani $500,000 nik atok tony atonik nunavu therapeutic justice program wonakto yumut ila nunavu milag ikatwivili ikatwivala lirinang mopilere katatwi nunalin makotoni kamakatatunit inna opalli ayunillo tamakko ago ilo lekala twidini pekko singinnik amalaman na ulit tok ikatwibi atokto katarnang inik tak kumakulik ila awis na magalwa tilo katata o singot tita wali aga sa dun mamisang niyo sinarlo ni ta na CBC kun ni tobi utak o kakataka kun nalawang nunabot

0: Balikali otak Jamie Glory idlaut manat salom milawan.
1: Karena karung atu sagak samit tamau ngat tikisi magabit tau bang ngagaba matokat kuning ngaktu ni. Sibud lang may okakun nakpi kisumut tu sagak sani tamau ngak simang mangat.
2: Ang ikak sa mayo ay nga makuha ng magero nga ikarong nun. Tama na kataw, ila tama nga teki kataw yuit unik kare at toksotik gaba matukakot pili ka katakang niyang ningin ni nuna bu gaba makungin nilo nuna bu tunga bikun ni takwa kinaw yait turangan ni aksotik tekwa pirayak tuwini pirayak tailik kanit titikudlugit tana pili ka aksaw ni aktok surlo ikayok toktaw yung naksotik ko inoy ilik ko singin ni atokon naklotik lo amarokadlo na inoy si ligid tutingin ni atokataw rik tamak kwa mamisang ng milo takwa pirayak kanit tailiman ng mo turangan na suklotit kinaw yait ikayotaw kasun ni aksotik.
1: Takwa kina yat miti matering mutunu yau rongi jiglugo suri uk tuk tau rok si mang mata tau vani ikaruk tu tiang miglu agvea niglu miti matering muti kiu tini arak tu ni tana kina yak kanai matana kina yak atuk tau rigaba.
2: Taman naila kovia nakpok pige ako tutuin na ungimman so lukay unika tukisin na reaktik kanak lugo kayo si kanak utang man so luk atok tau tiyay raong ningan na ikarututi ang mit atok tiyak tau nirakta ulunig lo akbe ang mit taman na kayo sigun lang ningan ni miti mataring mitan na upigi baga so lukay amiso ngidyo may lakpadla kudlugit pira yakpadli ayo takwa mamisik kanak padla kudlugit tak sa mga atok padli ayo ni
1: mana karaw miti mataring mutwa tana tuka nga raw kang nakpan
2: tema tigito kisi yunga kisi ni asingit sakipil yung magpatanun na rin takwa kawi giyako yiyot nunabu gaba magkungin no ikak tuwebe lirayik ko no
1: tema tana kinaw yakasarong ukaw si usang mo $1.5 million ngun nakaktaw duni kawi mabikano akuni utigiyok tana atuktaw rigayong
2: Ukarimagang ni tako si mayunga 16 ni takir ni titiraktaw si mayok tan na kasinod agagunod kaya yun nang ito nga kita magkuningan ay sa ko nang ito

0: Ego, ang gago ni Kurig ni Okok Tuktan.
1: Ego gamit kay.
0: Tana, sungyo nang ipok di kaya takse at Tuktaw nga kiti.
1: Sungyo, ukarimakso, sungyo ikaw nga takka. Kasi ni upig ito yung nakpaka kayo sa niyamingan ni.
0: Tako agawa matukak kuning ak the minister yu tiki si mang mata kisu mo minister wata tako tikitun.
1: Tena minister tungaring akay ila tungaring ito. So lo ukwa minister lakpuit ika yok de kaklo di kadlo na tito tayo yok parliamentary secretary so lo kay ika yok tinga. Tan na tiki si matlo ni tiki kaw yuvenik unik kareak toklo ni kisi anita ko tiki katiri si mayabot tiki udlumi tiki sa kawye maligali oktok juango katik katay ka ni liberal kunnit katima vigjua reaktong miyo ita maunga ikarang na.
0: Kano atu tikak tiki sungo batako tikit taranga?
1: Ika yung nakavigjua sok, sok lo, nammene tako niyang mata, nammene nunavumiyo nito sa kataw niyang mata, udjago sukpadang niyang mata tako, unikaw tiki kataktang ni, ukaw situin nang ni, unikang ito nga, nammene tako katarotik, nammene to sa katarotik.
0: Kuya na may pivakaroon na sa arabe, ukaw sik sa kakanok din.
1: Kuya na may ito yung narapong ataban niya kataw kasi amaro nunabumiyo na ati kikatiyang niya po si Awyak, kuwi anak tukong niya po si Tok.
0: Kuya na may?
1: Kuya na may ka.
2: Ilagtan na ito sa akin na ito si Piyak ko nunabot may maligalat at yung Lori Ilagtan.

0: makukini taman na ucak nang itu kerana kisah indang lo kau mayat zaman tak kau pilih kau nak jahsu indah itu ada tidak tanya tu.
1: Man ulu ni aku mungkin pinggir yang mengatakan ulu nasi mengitu kalau kisah ni tangan minister yuk ikat tu ibu lagi kuno George Hicks. Jokalau mayor teman na pigiala ningani nuna wumi nuna linit tako kumana kapto niyo. Mata wani nuna li Fort Smith make tako kimati tao wali alilo mi mata tako ipasa unu kasama mati lugito sa tito lo street amalo. Nanti yang ia biar dilakukan ikut ala pergi ala pali ala semua mata mana yang asin nak tu ni 7 kilometers mita wni Fort Smith mita vingani Sir Saint Pierre dah seminggu tu sah titi dilakukan kima pali ni ngan dia kalau doktor wni yellow knife mak pali makgok ama dah kau makgok mana dah bangga ane view pali aku nak si Majuid inunod kimabalya yun Fort Smith mik inuit ilangit ako tutinun na siyutingin nit amalo ilangit umiyako tutik at ay may nga yuit imakatamani 24 ikakaw ilonik sa ipani ulonik tema taman na kayo si may nangusutok tak kalau nona siu tikok tweet, kangat siu kau kau patok kau jauh semambi juga luat. Tak kalau kangat siu kau lapan lian yang tweet, pasun nuku pikir lau tutik. Malu tak kau kemar aku jauh di luar mata ikhwa lapik aku pelia tweet nanti logo. Nanti yang ujak bimi unusakut dan meyungat less right CBC kuni nanti yang ujak bimi logo mau kalau tuk. Tako kung nagsiyang agaw taman na ikumak nuna linnik, nuna nga nilak. Ta nalo anugri, ta po nga tukak paliatwin na lao tani iku alapirot paliatwin na tani puyulak paliatwin na tani lo, ang ilipalli alo ni. Kasi ani, pasakun sa kutaman na silak, taman ni 34 mga ilaw nga 32 miloko na kamliya kasugiyo sinak tani. Amalu tamaan ya kagoo yatinid Arctic Development Expo ngun ngakta yokiota tumi pali pipalia yule nambo nila kitawa pijaga palia lila matikatiman ya katilugit inu big make tamaan ya kagoo tamal siutigi jangin ni katiman ya katilugit tamak ko kimer kunatit nuna kakas may malu mali sibulit yuyut gaba malu yulo jigi ngituita pani laungata tamaan ya aka ko giyatin ni Arctic Security na kaptaw yung mikro stars nga tayo nakaktutika tama ni kiyang ah tama ni ikalong ni Mayor Gatto Solomon abon tayo kanilaw may matatas tayo kanilaw ni Liego takalaw may madyalaw na mint inubig mik White Horse Mute ni lapik at kaktun ni
2: so kay mo tama na nuna gayabot na yung katigot kawi mga katigot kano nuna di po yai piligarek karehong ningen nik na yawati ko kawi magati ko at si nidiyan yung butuhak tauli piyuman yung butuhak tauli
1: tama ka to ang mga Fort Simpson lagata ngayon na tuminiyo galawati lang tama na mamaya ko tigi ba ka tama ni kalun ni abo tako ko mamaya yuto kama matuka ko kinaw ya kapititilog ito mas mga una taktusan o ika yuto kanarun na kayak tuning ama tali mao yu sulinuna lead tatititakataraya kang ata imang mik tako kanima kamlang ito lagay ko yakay titilaw mayo italang mayo titilog ito mani kaman ituak Johaiba mitte matelik hikpiat juk sulita ko emang mitte titta katta reakango summata nuna lead titti katta reakaktui suli 1 minute loa mink tana imi atok taulau nginyengani sani kit loa sulis maan namo taman na teimi lingay natos suli jam lead piat jimmi tana titti titta katta nirteikani August 26, 2024 mi pigea loa sima yok ambalo mitte matelimi July 17, 2025 tapa CBC paper layout kalunnit

Ulakut, ulat ya pakai tengah suci semana kau lang buat utang meti loda. Ulumi nak kejar ngutil lagu June 29, June nongutel lagi buk. Ubang aku kaki yang ada siang nabi api cemi kejar tiga lagu. Ila teman yang kau lak pas selang meti loda 9:25 kau kasih dengan itu bani semua kau nang nyalam megatta nak terima dia tengah suci api si tema. Una inutito kano ke tayo siyong utakaloy ng mga gastroenteritis, tightitis. Wag kahit na kawaii mayo yung biyo ila imang teko na lo natutan na tamang ino na wumita na kutis tis sa mamat kisian ni kani makamang ito nita ko at sa matitibal lega sumatakanok taman na. Siya mapalya tuin na tayo matitaw tilogo. Taman pinasaw ko sa kilaw tatinig. Taman na nalok at tinig. Tusang na palya lilaong at tusay yuyok. Taman si mamisan at ukaw sa kanil tut. Taman na kanimakan lang ito lagi ikinod. Inutitut. Tusang matitilig yulun eh. Amma Ilak, and coming up at this half hour, Canada is just a couple of days away, and CBC is inviting Canadians to celebrate together in on July 1st with a full day of live programming. So we'll have that for you shortly. Ila tema tamani gastroenteritis ngunakaktaw yok nuna kumiko kutis si si mamman naglo katatuit ila tema katatu nila kisiani naminik imini kamagitia doa kubit katiwa setia katalugit nekilo tamani.

0: Ine ube minaga adiga taur laut ne minma adiga koti kin bidaga taur ne alak pani tabatchi manu na sinane ima mu khanik tumi ine uni ko yunga tamane khadumi.
1: Taman na tusa ko minati ama sibuni satini apersukan na kasurapin.
0: Ya. Apa sutrawi aja pada hati rasa memilih mana di indah kepala kau maka pada waktu ni tengah kaya rak atau kaya ke mana kau?
1: Iku dua. Kau yang nami apa sun nak ina ki udah kat jalan ni aku ti.
0: Ya, kau yang nami tahu kaya si maju apa ni pilih ya si maju.
1: Nipak cuci-cuci pinarun yang masih. Yeah, nipidio.
2: Koyan nami tami tami kakak ukakatakak tilugu nash sagyak tuk Jacobo sitiglik amaru kitiu niku paring me takwa tukisigi aving mit ururuk titiluk tut Dana Adams Dana kangyatlinang me pivadlia yuriri yuyuk Nuna ringin net kanu ideo kataron mga tao ni kaon na sa kaumat debi uyu kuro ni pilio kaumago ulang uyu ko pivali ay yung inne to sa romita
3: unak ti yamana sila tuwai to kanya kinet ipaka pagkulang tugot umayak tulip put tamane tu bay kriman lagi lumat unak tu yak ila uko yak uko na ang nayak na kahit magmaila namito na namiluta kabro na ano nangin miglo ni tana okay ako unak tu nayak mat budget ko yee imalaw mata ni unak higok mana hikukan laga ya tukli na minya tagoyan ni huli ataw ka ama na apote ko ti tiyanak to ataw ka awyak mat awyok yolik matamani tuktoy kayo kundin nilak taulok tut tukuyawlok tut agwen nilo tuktukawlok mat pikir aku jauh melu ko tuk kak pandai lek tuk karena Julai orang ni dah mak dapat tema Juli nak hub mata tuk tu teman ikan cening ni tiba le lek tu kalau kay pandai je kadli lek tu minyak tau lek tu na aw kala halo mo tahi aw ko tigilo mata tahi abating ni ayok na raw ma siko no chareka ayok na kala ma aw kala chama na ma ta kigling ni tahi aw la hagar ni lukso ni ayong malukilaw to. Aw na hanggayak to ni Lugeka. Inaigliwan na ito yung namata upan nga mo. Hiko aw ka na halawa mo unak halawa mo hila. Kaya ay law po. Hila niglig na yung nagtuya kat talaw kalawa ko ni. Takilog dapat. Takik ama ni paloy na lakso ni in makamak ko pinaho ako hiyoyak tu magkohan at daily hilat siya ako lualaw miso ni hiyoyak to nabuyay na sa ni palog mako takik kaya ay kata lakso ni lo ikalayak na cello lang ito

0: Ukkonaki buk kehen kuvia hukto nalo na umak umak to hukto umak to maki yaman amma umak do tikit takto taunang nat tikit pandaya ko ilat tamani kanyak sinyo kanigiyane utakyo yak na mat hikakalong ni kono tamani lang nagla ikalong ni ayong na kung nang nalaktok. Kanyak sinyo hilataan ni kikalok nukangaw yak sa ni hikakalong ni kono tulahoy lang mat umayak doak. Tikitaw himalayanik tukutab ba kilamigayak. Hekinne ulugayanak suni ay ulugayanak uyuk suni la una doa mo uglo ilangan nilu ni una kuya tiyame alaw mayatay nga lukinne luksuta awal haka kina yutigo ikalya kina yutigo ikukak tilugo huli tahirni una daw kuni uglo ilangan ni kihani ite anigling na kata lauk tu utang nakpandetin lugo
1: tayo man na korang manan ito inar nigla sa kutasu yarak ni upang ngango tin lugo o korang na korang ni ngano kay awyak po tayo man na ito na kay na ni ito ina
0: eh amatay ko nalaw sa hok tu hilag ni kanoin na ganyan tami hilag jolog tami entah nanti yau tak tu El Nino, sebab El Nino muniang nafsu ukir, dia nanti yau tindu gu, nado nai gu tau gu, ukur nak melayat, ukur nak dia suni, nami tu inahilak dia ni, pekata nanti yau tak meyuni ling nado ngang nang nafsu, nado nai gu takak tang mata tanai la, Okay, ako nak nag nagtao himakman.
1: Ah, pero kung sakara ko na kung nga nilikan na ko magubita ba o wala ko magubilon ni piwa kagilote.
0: Oh, it. Tama na loy la utak ka katalo magawot ukoy litay na maatutaw laksa nilo mitang bitit ni utak kiti ukoy nga alak mat may chow chanak to nego tuyo ini katyang natlon nilo irlagit sa tildo iloan ito hanang waktaw himayot nikoktaw himayot tako yakaw yot tako kanyak tuyo katyang natuyo iloan nilo wala kalikso nilo iyo may tiyo yak ukoy sa tayo nangmat na namitakbit utakip ya oyo kaya kalko inaw kau hika kalagun na ito nga awyak hiyo charli inuin kano dide pagi mealit pagka

0: بني قايمة يلي تقييم تايما قوامات ندب إيه
1: إيه قولي النمي غاينو إيه بلو
2: قولي النمي كهدانا كان يطلي نمي بفضلي يوريغي يجيو يقهدانا يهدام سنبليغ تاو ينقسي ينو قامات ودلان يق نونا رنجن نقانو إلي رونن نيتو سخفيكي كيفا فوت ونري نوتاون يتوق نبي توقاق Tekani ikkana taffa ikkana yak mameana tanna nutaungi tillugu ikkana yak tiurilok samayu ikkauma yuk sauvusi niuvakvi tayo katak tillugu dabe yukare maktanni Debiu tu kisi tikkana maanga mameana kisi ane ikkauma yuksauvu siniuvakvik northern ngungi tillugu the bay mi atakarok simangmat tannare mitti mataringmi ikkane yak tiu su yak tuk akune apeksokto yun naksilok simangmat CBC kuningartok Mary Powder ulutuin na utilugo o kakatakakon na sila umat tana ikana yanga king ulit pa nga ni ulo nga ni kawaya si utorok tilugo apakso kon na siya ino gila umago kanoy kanok o kalaro mga tatusaro umilap
3: ay sa kiyo buka kiyuapik miki matiring niyo kagumak Tama anak mo yung tatukaw yung mga. Asing pay may nilak si mga rakit yung mga. Tama nga, utila akong mga ma. Tama anak mo yung tatukaw yung mga.
4: Eh. Udlo mi ko, keng lak paso ka ve, kanor li mana, ipi ko sa pe?
3: Kovya sa kuru ya palo ilan. Udlo, kanor kuru ya kaya tayo ma. Nalungak doon.
4: So kaima kauta maksiu titit ikana yare udlaku panna palle ikana yare tema davani su yarabe akunealo akaguni nevervim ikana yartuti 30 ne akaguni
3: 31
4: wa taisumani Pigia palela tilute kanui lausi mamanga ullumi mutakun naksigu kanui pamana.
3: Aziri yumni uktanga taishumani uroktu. Taishumani zi. Kuvia sitiangni kuru yakattakuma. Taimanna uroksi mamun maanna zi aziri yumni tagani ikpinyi anna zikman. Taimanna.
4: Tamanna. Akaguni 31 ni Tavani suya laugavi. Tamanna neverview piusinga ammalu asichokpalleani nga nevertau katartuit. Asichoksimallagilummeyo tamauna.
3: Iyo galua kubbaliu na augani nga asichokpallea katarni nga taanna ujjaki jallettaaga. Taikangat. Kadai sila semua orang ni kan nevek film, aji ke yang nak perlihatkan. Karena nak pasukan dari Malaysia kat tempat, show lokai, kita yang kasau yang lama di situ, orang ni tu yang kat tengah nevek film, tamu nak kami show lokai kasau yang kokai. Tapi mana, ilangnya ada yang terlaksana, ilangnya juga ada yang tidak terlaksana.
4: Semua kita akan ini memilih kuviar yang kalau pergi kena yang terluti.
3: Suka orang macam Asia ni tu, kena yang sekarang macam mana? Tapi mana, mana mana? Ikut juga, ah, ilah mana perlu beli. Ayam nak kau yang nak tua lah kau. Asyik nak kasih dia, ayah dia kau eksak. man kuwena tu inyag niyo le siyo luka ino kalugo kanaya bisyo yata
4: tema tawane ikanaya nagawa ko niya lo kisu wakyang ikaw manapag niya pero tawane ikanaya bigilaw te
3: ikanaya bigilaw te Kuwain at siya ako rasong eh. Inipadlelo. Tukis at siya padlelo. Ilan ako, arena ni Pastiyan, arena at siya ako na Pastiyan. Kay may liraw mo. Ilan, kuwain at siya makalap Pastiyan. Kay man may liraw mo. Maan na matikis ako. Kay may liraw kata man. Ilan, Awan na kuya nga nun. Ano ito kaya kakatan na kuya nga nun. Kaya man na. Kaya man na katasun.
4: Maan nali, isulitin niya lang kami, kikala kami, sulama nga, pero kawisa karun na kami.
3: Ayun ko lang, kasi ni, ano kiyo gama, inulunga, ano kiyo gama, Aw nakat kaya kung ano niya aw nil na kaya kung mag tapo isipang yung sejoga kina maaw na kaya kaya kung aw nakat na kaya kaya kung
4: naalatunod naalatik ko naalatunod tamak ko kano ukaus sa kabigibig kita ko naalatui tamatubo misano ikanayan namin.
3: Okay. Ila kanaya ni sune, kanaya ni katasune. Siyo alu ya makatasune ilan ni ilan nito. Kuya ni kya katalo sune. Ilan ni yo. Ayo ni kya kaya ni mo tikis mo ni nakatasune. Kaya ni yo nakatamo. Kaya kaya si nakatamo ito kanaya. Katasyon kagatuin nito, ikanaya kubian na yaktukuro ni tiyem na naman. Iyan nito, aray nito ng kuro yala kusun ni tabuna nukakatao katasyon, so nukay kina yao iswasyutal na niya, tana atuksugo, kaya may nakatako makoto uwan nule ispilo ni taka. Ya kau ilang ni cara. Pelukah wama anak kut, ya peluk saya wama. Karena yang berkhidmat cene, kartu nak khidmat cene pelukah wama. Dah mengat, dah majikan perlu kerja, kau kamera perlu kerja. Mana mon? Kayu sih nak kau kau tinggal tu, inosik tak kumar dulu, inosik tak kumar dulu. Ilan na rin ayong letyato ko. Ilan na rin do, alayan na ito wala ko. Sordo, sila ko yung mod, sila mo sordo. Aulatan naman. Tama sila mo, aulatan ko tamo. At ito yung letyaro na, tama ko na ikanaya atokso ko. Ilan sila ko yung tinigo ako lang at siya sa kuwa na siya mo kuwa na katagin man ubang ali ananak at ito ko siya sumalo at ito ko siya sumalo raw ama tao ba na inuktok tao ba siya nga sila ay may tiyo tinigo ako lang at siya sa manalilip tama ikanaya at siya siya na rin mo tamaw na ikanaya sunay Ilang rulo ayun ang nasuwiak.
4: Ikaya sutualo galuwaso ni ikanayagaso ni so kaya maino chuti tamako kautamaksi utibu mata.
3: Ika. At yung duwi kayo man na yagakamak.

deng na mi ti matering mi otak kana yak ti su yak jok tok king ulak pak ti lugo apik sok to yun nak si yun yu roma tas mong a mary powder mo CBC kuning after ni tau su nemi ngak to mi lu kovea sokatiki.

0: يابوت دانيال شي لقينا اللي ما تيح تلقى لو تولغ ميو قالوا تما نيكوتو مي هاو تما هاو تما اللي ما توين نسخنا حتى سنو قوي على توين لو
1: هوب كو لو غسين كو سيلتي سوك تو بالو تمي كيتو تو سنغو تيلو وانا تيلو هاي سيلو لي unno sai meilengalanga ngakta meyok silenietikko hausa kentangi nuna bim minuna chiaba mulinga jiwit meilinga jiwok kutro ape me unno sene boya ballolanga ngakta meyut sokkoni hakne astilo plus 12 sani kilo melo nu boya ballo nyak me neagalwak misuni alla khalele melanga ngakta meyun unno ge dak pat anu ne astilo sikhinniulo wan niulo akuninga nitumik 20 misungon limbik okkoni haklotillo plus 10 Omiyak milo nubuya galapilangan ng akta miyuguk. Ano kun niya stilo 1 nitumik 20 misungo nilimbik. Oko ni hak niya stilo plus 16. Inuk dua milo nubuya galalangan ng akta miyuguk. Tatsili liyo milangan ng akta stilo unnusa. Ano kun niya ano wilangin wilangin uduk. Oko ni hak niya stilo plus 10. Pupag nito milo nubuya galalangan ng akta miyuguk. Tatsili liyo milangan ng akta stilo unnusa. Ano kun niya stilo nikitumik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo guok. Mat plus 9. Ako libi milo. Nubuya kalalang na kakta miyok. Sugu yulak tatu na kaya hak stilo guon nusa. Tatsili liyo min niya stilo unu kaya duakpat. Ano kun niya stilo nikitumik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo guok. Plus 8. Ibu yibi milo. Sugu yulak tubi ngalang na kakta miyok. Nubuya palo silutik. Tatsili liyo milang na kakta stilo unu sa. Ano kun niya stilo 1 niulo at 2 niulo ako ni nga nitumik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo plus 8. Salo nilo suyo lang ang nakakamiyugok. Ano kun niya stilo 1 niulo at 2 niulo ako ni nga nitumik 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni hak niya stilo gok plus 9. Kaya siya mirak ng lake milo. Nubuya liyo milang ang nakakamiyugok no sa. Sugu yulak tatu na kaya hak stilo wok. Tatsili liyo milang ang nakaktaw stilo. Ano kun niya stilo atuak niulo o an niulo ako ni nga nitumik 30 mit 50 mot sungo nilimik. Oko ni hak niya stilo wok plus 10. Huwak tamilo nubuya kalalang ang nakaktaw miyo wok. Nubuya liyo milang ang nakaktaw stilo no sa. Sugu yulang ang nakaktaw stilo wok. Tatsili liyo milang ang nakaktaw stilo unu kaya dokpat. Oko ni hak niya stilo plus 7. Kayang sumilo nubuya kalalang ang nakakta miyok. Nubuya iliw milang ang nakakta stilo nubuya duakpat. Sugu yulak tatun na kaya hak stilo nusa. Ano kun niya stilo? Wan niulo kabanga niulo ako ni nga nito mik 20 misungo nilimik sa kanya nakakta sunlo. Ano kaya nga? Nik yulo kabanga niulo ako ni nga nito mik 20 misungo nilimik. Sakhiyalla sigik milo ni anu ringa nikiulo kabangan nikiulo atuak niulo aku ni ngani tumik 20 misungo ni limbik okko ni hak niya stilo wok 11 au palam milo nubuya kalalaga na kakta miyok anu kun niya stilo 1 ni tumik 20 misungo ni limbik okko ni hak niya stilo plus 13 tasi uya milo nubuya kalalaga na kakta miyok Ano kun niya stilo nikiulo atuak niulo aku ni ngani tumik 20 misungo ni limbik Oko ni hak niya stilo plus 11. Tamain lo kutuwa mi nubuya kalalaga na kakta miyuok. Oko ni hak niya stilo plus 12. Kayang soal tuwa mi lo nubuya kalalaga na kakta miyuok. Sugu yulak tatu na kaya hak stilo unu sa. Oko ni hak niya stilo plus 11. Awan ilo no natsiyabu mi neinimik nubuya kalalaga na kakta miyut. Sugu yulak tatu na kaya hak stilo ko unu sa tatsili liyong milang ang nakaktaw stilo ko ok. Oko ni hak niya stilo plus 6. Ammalo hope teo postville makkubin milo. Nubuya kalalang ang nakaktaw miyo ko ok. Sugu yulak tatu na kaya hak stilo unu sa alla kililiyo milang ang nakaktaw yugaloa unu kaya duakpat. Puyo lang ang nakaktaw stilo ko ok. Low cool smoke. Oko ni hak niya stilo plus 8. Tak wata kasil niya tikut hawi sa kain tangit nuna bimik nuna tsiyabang muling ajuit. Ah, hai.

0: na komi mai na pon nuna mi la ki papa tau vinga ni odlo me ni ko na man nuna mi la ki papa tau vinga takati mai tsangi nun ni ko na talanga mata odlo mi lo ha palo mak odlo ni mak oni atu ni ot langa yo ni ko ti harita wak ti ko ni ko na talanga tsati harita wak kharangi tong nulo sivani uti matu ina uti tsilanga tsuta niroa veo hata langa rumi. One feather tena makibikono niroa niroa ningin no atok tosu matok tita una tunga ala wata makibikono ni karo si yo tsuta ta avunga one feather mon niroa rik se matu aro vid makibikono te matzena tseta itse munga tsena pitu beha uloti nuita langa rumi niroa ratzei. Ukoni ko agat sa nuvo miuni ni ko agtaw lang at suti ala si Aka ila isa aiki ila isa naluyok aiki ang maluyi wako na na ala ko tako aping asuit ni ko agat sa nuvo miuni makuni ni ko agay halang at suti ubigakto ni ko agat sa uko anitaan na na kan sol tu ameo amalo tu ke sailas uital tu inu tu ameo tan tako ni gorta ato si ni gorta ore halanga tlo ove zakto non ove zakto 18 min 35 mo ke li ni gora una langa ve tako ninga no vo me rollo tu ove zakto min lo ni gora hato ore vi a ma oni ni gorta halanga tu 18 min 35 mo ke hato ore vi ma ove lo ke ni gora hakare ngoti Hello, Nano. Nangan ni miyo Lynn Morehouse, amalo Mini O'Connor. Takwa ni ko ako sa miyo at ako sa mini ko ako halang at lugin. Hello, Nano. Nangan ni miyo ni ko ako talang at suki. Tasirak Joyce, nangan ni Daniel Salamiva, wi taluto kudwarap miyo Francis Abraham, kudwarap miyo amalo Jennifer Hunter, kudwarap miyo. Makoni ni ko ako halang at si Tasirak Joyce, nangan ni taku nangan. One feather, larumel la tuwag sa haritawag tigod, amalo, alabi ko ta si makuno ulit to si makipikun niko ako ti, niko ako si matuwag wi haritawag tigod, email la mal la si mahatakun ulit to it, niko ako nalagi buti kuning nga larunit, haritawag harang ito ako wit, si Vanio Tatuinak, 819-988-0817, yi nituluga, tawa ni hatalanga manay mi 5 mon siwa ni utik ko ni gawa ko na hatalanga susi 819-988-0817
1: na kong may sikut saya ko na gawa lang ito eh
0: sikut saya ko ni gawa ngito lahi yun ato ino tit sa hatalawa tatak hini pingaso ni ni gawa tuligay sa mihini kaso aksota piyut sa wak to ha talong iman karo si kaya harap ta harita wak ti kulo si vanyo ti kulo ato ina ron na kaya to na wala o tatay may lang lahi yung
1: taga hanga hawi la kita or ne kita nerwak to ipiyari pata
0: tapani pinasoro siyo no iso ni nuitaw lang kuna wait

0: voir au Tivinit. Tout ça, ça, au Tivinit, la larme, y'a qu'à. How Akasotor, y'a ce mal tort.
1: Katigalo, quoi, tu
0: A misukalalo lo tu 5,000 to 8,000 ungatanu ni ko ang natuig nuna bimio ang malhalo na nuna ngin niya.
1: Tekwa ni ko agat sa ohaken tati atingit ni ko ato umaw timine isuna mi pitsu timine ohahat ni ko ang sato.
0: Ohakala hatalok tu hagita wakigo hawi hatalok taka tu sa otikulo nuna limo tu sa lao misunga puha misunga ukharo mit. Ukuinga kwi lok tu pinaso si unga tano atu ino vio tsu ti ukharo matoroti.
1: Na ukutu ina tu saksa koti ko matoroti pivitsa livini ugalwat. Na kumi tu sakti sigella kavi mai na kinakuna wakta vini mga ata. Tu sakti silak du sa omega vitti.
0: Na kumeali.
1: Tsunee.

0: Pipalele na sigibodi.
1: Ah, nakumik. Ukho ya no ma pipalele na watenga holo ma palo mi. Ukho sikala to ado miyatta. Hiu ina hatle o yuga lo tu yu bi ni ya unne ga yugodli. Open nga siya tu ina ulo miyatta li tamani. Siku kanlangin na kalo asutaw palo irwani. Tay mga tao nang kayo niya ma sangwi niya lima suni ano kong magilulo si magani kula ano kong gal tuwan likhaw mayo galo at wak ni galat suni ikuli aling usut talaga miyo sinap yo ang utamani aw panumi si sinino tamaw nga huli tinogu yato ak ma ani natuwali kong nagi yakumi suni unak tutuin na nang masuna lima at tukeli nung nakuyo lo nagtualot siya ni. Kaya may ito, sang waling ini bita, siyo yung ito siya ang ulog tulog mi yuko. Uli kata kasi ang ista, ni hatalog mi kata. Ulo kasi, ulo mi. Ulo kasi ako mi yuko, upang nga rap mi. Upang nga siyo siya ako manyalak mi sumilo. Uy, mga yuya sunga to, upang nga sa ulito ako ma, suna to inay, o mayoy, Niriyong nasisiyong umata. Ila, ano yung may nagsisiyong umata? Niriyong natuilo hila lugay. Yung kanok to pigyalito ang maniriyong nagalasong umata. May tsutalo. Ano yung tatat tsuta julay wa mulo. At yung nagpatibalok siya ni Aupalok. Langayot sa ulog mo. Yung hataw lang ang migat ng Canada day tinok. Halo na rin magyalok. Ngin na tsutalo. Sana yun ita makuninga. Ako ti lo amo jungo na ko yo nga sanne nga si chakat ta lo su yo alo bu ti la kaya kna ga ti lo o te ne ho yi me chu yo ke ko pi en sanne nga la ga su mata ako ti bo yi la nga mi chu ka gu mata ho ki to su tik pi ne su pi pa lo mata man na o ku no nga lo ki ki ga al chu ti su na ga lo ku bi al me na ko ti lo mi ti si ba mata Pilih di perlahan hona lektur akhir lah ya lo lihat datang ini up akan ini akhir lah jom mana nak libo ilumit pilih di setelah yang itu ilu ukiumut ilat saya kecil.

0: aina lik adam ya itu saksa ulak kotit
1: aina kumi alek aku ni hawin makan ni kaki isi salah lulok si makat adu wamin taku yang si makat kena lusan di tuma taku natu yak pay ukuari bunga nukala hiuli kisi ni makum ni tupa ala bunga kusaka si sumumi gamay bin tuktavit guli tuwa kaki pisiti ubuti ila bunga kuti gusup bunga kay ma ako ni aro pinasok rao kabit nakum ni tupa ala bunga kay ma ako ni aro pinasok pinasok ani suaro ko na kitlogi ako ni alopin na kabi upi ko suhata o lagi po nga kay kumuni ati wami ili sa lao suta tako hati ki hata si mga tamani sila ti na mi ako ti nindun ni nani ni o wadi kinakuni pili lahat tayo ti lao kasi mami gata tamani na ikaso mi kula lao kasi mga kabi Mr. Ko, kunni ni ngobu, kila si magabi. Tan kung aso ngobu ko, so diul lo mo sunaw patay na ko layo. KUHL, matsuni, tay na ayoko kiri. Kinko ni sini, tay ko na rin mi ngobu lo si magabu, kimi ala kuno yor. Loksi mayurlo dan kata baru hatta ku hati nak aku ni bilang kain nangin lama uti ku suci apa mu ahli hidup ni aku ni orang pindah sukun nolak orang hati ku lek kia lak putih aksen apa mu nak umi piun nolak piun nolak awi
0: nak umi ada mi negri walati nangga ukhala gavit tamaw na inalo niliti sin nakatakit nakong me ibu nga nakok sa me gabi nakok me gibagi na lahat ta na gabi
1: apian na no homa at itani kay ma si ibu nga hali nga
0: nakok me
1: nukala liyang iso malik ibu nga 2026 nung wani pinasukin na niya
0: so nalaga yung bile Adami
1: sila niya di mo nga akka ako abat yung atangan pinasukala rin
0: sila
1: niya
0: aso sila niya lagata na alaga suwak pa gibin
1: makik lumuloy mo nga at
0: sinaya takot ay hatta niya kabigot nakakumik at sunay hi Adami ay nalik ibu yivin mi tusak pirataak tabut teko atuyok mi vigilaw si mayabut cool mi ato halaw si matay na Mr. Cool Mr. and Mrs. Cool ayok iti yivlaw si mayabang utit inurun na ito api umiyuk tena ikni nga taila nga tusaw ma vigi si vigi narakko tusakti si katalaw yuvan ni inoon na iningin ni ananak kong ito mo hey tanaw na halingo ang utikyo law yuk salumiok iso magiyami ni unikalok si ama katsungay lisari igalaso ni inui timimigo hanwing ito ako ti pinasugun na to ako ti kayo si yutsaw ningin nik damat sumingo hati luto sa asiyabot.
2: Isi magisyo ka ni piyakapirtsuni ino inulaman. Piyakapalyatsuni inusungumat tayma. Piyakapalyagami piyun na nakpalayat suni, piyaka piyungin na suta, piyun na tatinik, pinahutti tau suungatta, simagatta. So lo, ikayok tiyo suta, sunagalamik, ikayokun na tatinik, kunnais suta.

0: pina juga sesir ni saya koi koi cunga. Tapi nanti saya ada orang ni time beli orang tiga pihak cunga nama pina juga sesir nak saya koi cunga tabung jor lubik kan ibu cuci kalau anggau cunga tabunga utar tu saya ojonik taksi yang tahu cunga tu cunga utar tu saya mitilugi ubat tinu lang mitilugi time beli ngamman tanali. Tai mai lo ko tika tan na kai na hidok.
1: Ah hei, tan na tamau nga aso limmat. Halingo ango tiki o lok si mayok salo meok. Bibit sakit to lak suta Daniel si labuli kia han wito lala riva haupan.
2: Ah hei, si buli me. Tu sakat sa Aaron Rico nyo tika ta kai na mata hakita o yakut. Abani lagran nguyup saniani. Ikwala yolo wala yung mata napakto ni wildfire hangat tayo timi yu nukka di daw kalla tasimalila ko mata karko kasayit kusikat tatuit suli man na nukka nga di daw yung hangikalwak dilo ko kisiyani ipikuso huyo yu aulang wasu tuit nukka di daw kalla tuin na kaya hakmata hangat tayo ammalo tamani kutsua saniyani makko ni ikwala yung hakpalemi matamani
1: Akiani.
2: Akiani. Hamalo lak lamoin sania New York. Ikola ni kakta ma nunangwa mita kunna suta. Te metu palo kisieni anu rimo sanga lutung itu galuak nikki nikki tu palo ngna kata sakito pak kisieni puyule tu nareli nunna lebut. Hai silinya di ko hausa kain tangi lu ko hap pamoli ngaji mailing ayut kutjo ap mi sikhni valo lak to no boya le milak stil ko ne haklo tit plus 22 sana kilo milo sikhni valo lak mi yo no boya le milak ne ngak to sti anu lak suti 1 ni to mi 20 mi so ngal mi ko ni ngalo 19 o mi yok milo sikhni valo lak mi yo anu laksuni 1 ni to mi 20 mi so ngal mi sa khilak ni ngak to suni takka to mi 20 mi so ngal mi ko ni ngalo 26 inuk jo milo sikhni valo lak mi yo anu laksuni takka lo 1 ni la kuninga ni to mi 20 mi so 20 mi so ngal mi ko ni haklo dilo 20 5. Bubuk ni tu milo tak celeri lak ni anak tau jago ulakut. Uko ni haklo di 18. Aku lebih milo. Suku yulak tatu na reyali ro tak celeri lak ni anak tau sun lulakut. Anu lak suni tak kau lo 1 ni ulak kuninga ni tu mi 20 mi suung ni lembik. Uko ni nga 15. Ibu jibi milo. Suku yulak tatu na reyali ro ulakut tak celeri lak suti lukuk. Uko ni haklo di lo 12. Salo ni lo. Suku yulak tatu na reyali ro ulakut. Anu lak ni anak ta nikki tu mi 20 mi suung ni lembik. Uko ni nga lo 12. Gangs, you are reacting like Milo Sugoyo, like the Dinarelli Rock, and relax you need at one to me 20 missing one limit. Oconing at 12. Ilan and with Oxing with Yamok to get a lot of Mirata, only six up, you know, as you come at Chelang of a home up.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

0: Utoha tau tuin nak luni lalak si mang asulia tag ma au yau nak tu agis 14-16 mu pigi ak nel.
1: Tam nak kajang nak ketigo ma aktiv tekin ing luli ya tung mit tap kuat tema utoha aktiv wulu kuat kuat asingin kibal nami ut nuna lingit pang nak semua yu yak palela patau.
0: Ama itu sakti tong itu ngasulik isya ni nalunang nila pang nagpalya ako yak tu. Tamanik ta pang nagpalya ako yak up ta. Haiki guti ni tayo maatek si wala yak tu. At ako sang pitalyo galawa kisa ni pikali sa katak tu ni ismablo ta ak. Si tamani atek si kanang niyak up ta. Ama Monday mi Wednesday mi kitik tita katak tu yde kani singin tu complex mi 6 mi 8 mu.
1: Tam na ilat utre akal dua ili raw ma ilat kivalik summer games kan wili or nap tita ulo tita ko kivalik mi ut makuk tungit bulunit in na riyaw yu in nap solut kan numero 8 muna raktaw yu katirat tal du tit tam na piyo yung man.
0: Ya kiting niyak mutu inang ito isma mo akka magduti katikattar luti kano akiga akong nak mga okausing ito gula kisa timik ko nalo nakatangin mo una akso kto ikayoke kanang labi imna ayong ito ilin nakpadlalabo kano ilok mga temin nilo katang muta kating nyak mo ilalok padlian nga nalo nakatangin mo
1: tama lahat anita o lahat iligot to saragsak kival the summer games isumat ko piyo misulok pi
0: isumat ko na piyo misulok to nga kisa ni
1: ayong itisili kisa ni
0: nalunan ayong ito nga gala kisa ni inawak pala na kata tem okalok sa magama inawak pala yung okakata lang mata timi ayulak pala yung inawak pala yung upera talong ito kakusuli yok. Ayong ito nga gala kisa ni pinasong ngilwa katak to nga kaya temin nako.
1: Ulubat ilangit sa ulot niyo gluktut so na temin na inang mat katili ni ulo nilat temin na inang mat.
0: Ay, tam na singit na kuluga sa umikla iping nakatang ma kakutik ko gala isumagilang ito kisa ni ujjagad klugo ketakat talaw nga haikik ng mga ila haikik twinong ito volleyball ni basketball nga tamak ko alo kay makuklo ni pakaili sakso ni ujjag nakatangin mo kasi ni inna ko lakli ni ujjag nakatangin mo dahil mo ane akatak to ilang zekok lukto singak lukto ikusik tamak ko alo kay timo mo agla ko ti kano ander ni ko yun ikping nakatang na mo.
1: Tema tok teke ni tumak putit sa ulot takwa pigyalak patat tam na kamay ik teke ni katalaw avita o magkuktilutit takwa sa ulot ikayo human nakatang masulit takwa ni magkuktunit sa ulot coach mungi kalau ni kisah nak kawin mablu ketiga sih.
0: Tabung ngan aku mak tunggu gelar ketiga tunggil lunga atau tiga tolonga. Ika yak tu yak tolonga. Nunaling mu tak bunga nunaling mu ngontuin nang itu tamak mitik ko keting nyak tu. Ko bak tiga kenyak lagi isumau yak tunggu time.
1: Kung ulit pa kami kito isumagilaw pigit sa ulit tapo kito katalaw tu tema ang matasuli tamnat kibalak sa mga games o kausi uti lugo
0: tamang metek ko kito katalaw tu uam nilun ni puig umagilaw tu kito katalaw nga tek ko kito katigi katalaw tek ko ilangi pitak ako niya tu ilangi tema usuli tamang mitse isang magilak teka uwam ni po yung nakto nga COVID talwa mo.
1: Imakat namit talo sumalusi haikik lusi kina sa ulo puktila amit pingwaka yak to si.
0: Yeah.
1: Iyak si malusi.
0: Uwa nga maan na uyo. Tufi luni ka akan ayirak taka kanuk ya. Ula jingulak pang uto ama. 5 feet luni akalok sa mangin na ko. Aking inna ko. Uwa mni ujagalak nga. Magkulak tunga tak ko.
1: Ni.
0: Mana, mana. Pekali saksi mangilwa mo.
1: Uvago. So look, while you are at the law, I'm at the Missigama thing, next time over as you climb, I saw Malerama, Utoyama, Tukamat, Nulera, Rasunit, Okumai Royal to Titak.
0: Ela, 10 minutes chat to Inau Plebuni Ujagnalo, Simangito, Makukan, Simakat the Lock Tungela. Nahatay man nila kumang ito nga.
1: Hila.
0: Uwangang ito. Sinagwa, igloa ko nga, uwam ni ukausa yuyak ito nga, magkulak sa muna. Uwam ni puyok ito nga, tay man na ukakasak ito.
1: Hila. At dito tako at magkutuit, utumiak at taglit, kitumiak, ayong narasong ngilutit, utok o tikisyanit, kawigayak ito.
0: Utok, utok at taglit kisyanit mo. Coach mo ataw sa mga iman na ukalok sa mga kablo natin ito. I can't do it. Dahil na coach kaya umam natin na dahil na ukakatang luti. Don't ever say you can't do it. Utok lo ng kisayin pinlang mo. Ayok taga. Una ayok taga dahil na ukakama. Coach kilak taga ukakatang umam. Dahil na ukakatang luti ayok nangang luti. Utok luti. Utuh bukisan ayokan yang nak tu tu, imak utuh hatang yang kisan.
1: Ilat temen nak kau segerat tapi kau ilat tamna I can't adungil juga solut ayung itu nga utuh agama ilnya kasih juga ayokan ni kayak tak temen nak kau cakap terlawat tertau tu sahwa kat terlawin nafta I can't do it.
0: Kasi ano, upay ba yun? Ay, ako sa reaksyong ito, ayaw kong naksak ko imini, igbi, iling na, ayaw kong naksak lang na ito, at ako sa mga, ayaw kong naksak takang ito, take ko, ayaw kong ito, alam na sa gaya po, pakailis sa katalang mata, pakailis sa katuti, utwa katak, tayo, ayaw kong ito, alam. Teman nilai kon nacak tu makut tu kangusung ilu tu, imin kubak tengah lu tu, kubak amuk tu tahu lu kubi isumai ingi mak lu amuk tu gayo, imin kubak aku kubi kisah ni pibad le lu tu pibad le ingi nak lu tu ak kemal pun dah.
1: Kilat tak kau kilat tu saya solu imin your individual goal ngak imin ngak solu. Competition quality in meaning up. So look, record tile, a young no of it, will need cuddly lawning in Makaisa Maluni. A garwing up, I mean, I'm going to say a duke to me up. Tamin Napa.
0: Tamin Chapto. Figures up to look 1991. Pukilang and Nakatalok to me. Woman, a car to bloom. 14, Ukia Kaloxamagam. Woman, a car to bloom. A cargo. Ayungin nak sauna nak pungakag. Maka ukiuping nga supening ma. Tayangot. Eko ayung ito alo lok tu. Ilapigay sakti lunga. Ayung matibad lang nalaki. Ukiuping nga supening ta. Ayung ilang iyaw yu. Saligi ko. Uwam ni upigili lok tu. So kay mo. Pinasuglo niyo yaka kong. Pekali sa inak luni. Pekali sa katak tilo nga apartment may locks magapta ublaga yaku pekali sa kong kasuktok talo ni or wa di pa ako yalo la unnuk ko lo kasi ni ublaga yaku kanwe gilo lang ta unnuk sa ko kasi ni tayo makatala kasuktok talo di pa ako yalo tayo niyak
1: Ila, kwa et na ikaw man nakapalaya yung kanwila ko nila at talagtay teema takwa
0: utto wa tu khawiya kunna nyaat
1: wiling
0: nu ni khawiya kunna tu imaglu ti lunni

0: recreation@rankin.ca ugbaluni kaim kailu ti taunum nga office mo o kalugwa ko ti luni o kalumaklu ti 2284
1: ni ila wasli asing na kasi sa kapi
0: na ko ba sumak po nga utak padlening nga kibulak summer games kama to aglat sang na po akago tamang
1: tam na sa wisa tebut wasli nuksub tam na pingwa tilri utamani kang sinangmen.

0: Arwa mi o tani tuki se uma kuri yok. Tama ni sulin nuna buon me dami se uma te tama koe ike yo tau kan nere kakatak tui tama nanu rangi lango katao lo ni una tak tuki sanut pilari ni yo katak tuk. Ta na jan main ta kita kongo ti logo na Northern Premier Forum kakti lugi katamana kakti lugi Hay River me maana tu saka ina laba.
1: We are looking for them to understand.
0: Tako pinga se uma te la ka se bole ti katimana kala ti katimana kala ti da jigingi tuni no na le nga tu tik ta kala ti le lo tu te da ka ko no tali ma no no ta me ka nge ro te me ta ko pe le ka ti gin nya na ka tu ti da ma lo ta ma ko se bu lu ti ta ge se bu lu ti ta ge ka mo ne anda se bu lu ti ta ne anda ka tu ne gin amma to tali ma yu nu na le solita ko ti ti ka ta ga nga ta e ma mik ta ko kana ma kan nang itul ga jik ko tali ma yu ti lu ge ta mas mi ngi kai ti ti le la me mata kama ni to ka jo he ba mit ti ma tali ki per juk ta ko sule ma na mo ti ti ti ka ta ga le e ma mik amma lo ta ko ti ti ti ga pa ta 1 minute lo mik ta ko ti ti ti ta ka ta ga ka ti ta ko imi atok to lo ngin ngin nit ta ko sile sani kilo me te me twin nam me yuit amali pyatuk sile man na ti ti ta ka ta ga ka na me te kan ngit August 26, 2024 me te me tok amali mit te matale me July 17, 2025 amma to nuna bumi kani makan nangit tulagi ikuni ta kani makan nangit tulagi ikuni lat man nuna linit inun ningila kawanyi mako yelam majuita na gastroenteritis ngun rakto yok kano ngin te yo tiak tualo kawyu galo ak nango nango kata matelak tama swamisa no kano pite na makan nangit tama nakutis sa matilugo nuna bumi and the Tina Cooney Lucy kan ma kan ngi tul ri ku ne nga to email lo to
2: ne ka ti ge to min go ta o to ti ge lo go a me ko ne go ta ne kini ta ko a po ka ti a ta o ti ge lo ge ne le na to ko me mo lo ge kan we ki so me po ka ti a lo ge ka we ma ge a ti a lo ge kan we ko ye na ta a na lo lo to ka ko ye na ta lo ni
0: hana kuni lu so kat smagellu ni te ma pilu palle atu ina ro bi pu se balle ngi ku vid ullu e pinga so balo ni talli me da ni gosse ma lut killu git a ne vele katta ko jillu ne tapa cbc kuni te karun ni pi balle ayu
3: ko yan me klisi tu sa accept utek tu tama ka tanang mit te ma hilegi lot we la 340 mo ara tu sa sa watang man pilirinnaw lirangan sibulla pami sila okal maatarap kutka ilanit dikina kitsung miwin kanuin na siya mga atak kura adjung mipiya kalunga unnuk sa kanyang natok o ang nalunigo 20 ano ikliya ayak lunim nguna yung net mani 6 mil lunim akago sa kanyang romaktorok nigelo ni 20 mit nguna yung net mani 21 mil rumak lunim talog 2 mili unnuk sa kanyang nak lunim una yung niatamani 8 mil lunim. Akago sa kanya kumaktorok, una yung niatamani 20 mil kumak lunim. Oksok tolit unnuk sa kanya nangak tawayut ni kanang nalunigo 20, una yung niatamani 6 mil lunim. Akago sa kanya kumak lunim, ni gelo ni 20 mil, una yung niatamani 18 mil kumak lunim. Ikalok tu chalit unnuk sa kanya nangak tugok, ni geloni 40 mit una yung niatamani 11 mil lunim. Akago sa kanya ko maklunim. Ni geloni go 30. Ano yung kliya o makta ko blog mitag biyo miksani 20 mutike katta lunim. Una yung niatamani 18 mil go maklunim. Koglok tolit unnuk sa kanya nakta ko. Oang na luni go 20. Ano yung kliya yak lunim. Una yung niatamani 11 mil lunim. Akago sa kanya katta kumaktok o ang na kumaklo ni 20 mit kasi nago sa kigo ni pingang nila kumaktok 20 mil ublukot ngunin yung niya tamani 18 mil kumaklo ni tagwatakoy sila temin nena sa kiyaw ila tekene kacang ni unuk ama kagu.

tak tut durang man uwam ni. Uwam ni ta tak tut durang man. Ibita kok to karangan ngo. Nabuat na atau sek. Anana man na ribaga kisangin ni. Anana siang atut kok ta galak tok. Akib. Akimu tayan talit pakluwit. Sat komit talip lugit. Inula ko maim na nagayak sakat siya ako yung mga ananam ni. Aswila ko, ukiok tutulang mat, ukiok mat, taono nga, takayo mo, an nagayak palya sige ang mata. Kahit ko, siya siya kahit, kila kahit, anguyat ka, tamang mig. Kahit ko, tuba mi, aglo sa aglo, awlaktak palya niya ang mata. Dahil na tao na siling mo daw at ya, puwi ko kako. Dahil na takanong aulaga ang mata, piso lang ng mat, tokso lablo ni ananam ning makayang. Piso pagila ka mali, piso sa kataw may ang nakuni. Dahil ko puwi ko sunigin, iyak si mayani ikalup. Ikalup, iyak tak si mayani tamaw nga akimun. Iman na nutaka tap ko tigo ag ikiguwang na ang manig. Ananam nun, imo kakumakoy imo sayo na kimang nagsukit. Upin na kanita ako angutit, awd la kaya kaming itila akong nakatik. Kimin ipikakpalawin mata. Dahil ba pang nagtilugin, nakita ka tilugin, kimin ning itiktokang na kami. Pingasunigo, type ko na kayaw nagsukit. Taunan ni sayo yaw galuan. Dam na pisuk tuto kaulak sunigo at kay kami utimun akpasiblo ni ananat siya ka. Dal bago ang akpasi kami tapwa lugo aulalak tuk kati kami gin uine o kautiwa kimi na ka iglubik kami itak tokang ila kimi ngo itak si malak tut pingasut anit itak siya ulang ito ilangan ngo takulak ta ikalong magtiyan na sipik siya at namin, sipik siya ang nakaktaong man, awik siya at nang ilangan ngo, nagatilugo, takuya, ananagago, kaya si kautigiblo ni, ananat siya ako, kaya si kautigiblo ni, ananamago, nutakakta ako ni, piksa kay galoang magit. Ito galoa kami ngo, taat na ko, algak si Mayo. Taman na ko, ugong nalawak si Mayo. Nutakak sa aking mga lokuwegiblo ni nga ama nakiksakat siya ako mga kuya ni natsak mikisiyan ni nangayong nakumalang mat natsak tokakpalo tayo malutamuak siya kaya kakalo ako dik imugat siya ako imun ngo akyat tusuk gumat siya ako imun kiminin ngo itakta yung mata ugo aksimang mat itakta ugalo akpataligo uplumi. Kaya na yung inaaksuni. Unip ka uti si mang mga. Taam na ananam nito siya umagak ko. Singay ngutin lungapit ko si ulaok doon na. Taim mali, uwang ali. Aula yigi ala ko tigiya ka. Naking nga aksu ta akong mutakpi ko nga. Tamatuma aksang na yung ko. Ako anong. Amisut kong matatupit, takpi kong anot kaktut. Amisung matatam na ako, ekalokaw yang naksuni. Ananaga matsitaw takako niyom ni naglad, atikin naksanik. Ananaga tang mato akapta ilisip luni. Ananat siya kaila. Ananam niktokto akapu, tiwak sigig ako, ananak pagkap. Aswila, takan na uling-ulit wang man at kakao tigip lutik, awla yitsya lawik ka ma. Ipko atikin mata, ihat na gaya, atikin mata, naim ma gaya lutik. Ikalong ming matsito kang man, dahi ko nga ukakayak toklo nga, tama na kulani, tautokan na lukigap ta, amisup luta, tayo na lo, ang utakatilaw ka, pekyo ak, ama tayo na kikiyugalik. Uwa ko kaluya buta, tamat ko alu, ilaging ita kalugalo buta, tamat sa kalung mata, amis ubuta. Takano nga akpasigap ta, king uwang migama. O kakaw tau sa akaluakso nga, ikalung ming matsito kang. O kila ito gama, king uwang migama. Taam na ang utakatiga, o kakaw tau mat, unataksi mga ko, o kakaw tau sa aksinakso nga. Kitsuari blue.

Oka rumamul e kalumin. Oka nga rumamul. Pekyak. Ango takatilawa, pekyak. Taima, kayarak takakpalaungin mat. Umiharari mun ayaw ka lasuni. Igayaw luni. Inuktigun amisuk si amiang ugalawa apta. Naam magibluko na kailawak si magatigo. Pitsiya yuyukwang niksibudang na kawi mayakarama. Uplumili pitsiya yuluang isung. Taimo takpikani ilerata. Taim na ananat siya okakpok. Magkuktu tamatkoa pisukpalliya giyang matanunamun. Nuliyating naksaksugin. Amang nikpanak titirayuk sa utaw giyaksutik. Nuliyating naksaksugin. Nutakaraw naliin ananat siya nginun at atat siya nginun kemaktaw lutik. Uwa nga ataw sigayangu gama nutakatu gama pekataw giyaksug. Dahil matakpaw na lang mata, tuktusi ka nga ta, tuktu ka nga ta, tabo nga, parrak pagkakko atataga, ukaw tiba nga. Ukiak sa ako, ikiak naksilakpat, kang niya akong mata, ananat ko kataw nga, takayo mo, takat ko nung naw niya ang mat. At pakataw sa akto nga, tam na ananat lobi ka loa ka, mani, umaging inap ko, tigo ang humo, pakataw sa alakso. Kano kaya aktigin ang rarama, namalawak pang mga ilan nikot. Kamit ka, kinipalawak sutik, panagtutong mata, ak, shoot siya mayang, itigat ka, ikingalin ang mag, turak sit siya mayang, alas nga, pisu yuwek talarama, itigat ka, ane alwa mo, pan mo tiyut ko gama, kamimnik, ugyoy nang nigli, kamalok akpalaong inata. Pan mo tiyut ko gama, anaw, nikuwit sumayong nirlawik kama, atataga okakne panigay man na ay silang na ako singek si malutit pisuk tang na ako tabo na kaming makingon niya gud kimmi agud sing mago aniwal nang mat pisuk kalu atore ak sili nang mitigat ka niya siya mayak sutik niya siya mayak to na kutik pisuk na lungin na sa ula kalu aksungan kamit katatok italo ang ilang mat tarayo mo akluta. Dugab, ati ane aktut ko lang nang man. At ataga, agyak sigin na lao kalo ako ni Kimmilu, pingasuk, namaklutik. At ataga lo namaklutik. Kanuki ang nakikataw tigin ang rapa, ni Kimmiat tuyaktut, nutakaw yun ni Amisumiat tuyaktut. Asuila, ane lang nang man, ananat siya ka ama, ane lang nakiblo ni Haukit, mayulayok tao wala akong nulia nga. At ataga utilakso ni tayo ko nga ilang minut. Takpaw nga nuna may kati minut. Nulia ang minig ay saksin na lakso ni ane at siya may ang matugak. At atagin na kami. Nulia ni ayin na lakso niyo. At wala talbo nga katiksoklut. Anahan at siya nga inuyong naso ni itigay ito. Ana atatama anana nga itigay to inuyong niyang amatana tugak tao kakungo mga awlay itiangin na manutakaw gama ama inuyong niya riblo ni ako mitakpika ni tayo makaw yung mga magitugak tayo siyuma ang ayuklak pa ako tima nani iluwak ang mga tao tayo ma tap ko awlay isangap kitam na ilangat ane akatao yok. Pautim ui nga ate akao yung puigaw ako. Pautim ing nulia liu galoang. Ate a puigaw ako tayin na angon. Tuksirak tutuwa lang man inminik sunami aming. Makitsui tubunid o tana lutuga inuyong nang man. Ilan na kayani suwaliki at siyalakson inminik. In minero mo brun tuksirak tutuwa lang man. Kapiagilak tao talakson ilaminu. Nutakatigulo kapia suksya mea lang aptatea na irealak tutuwang man. Angik tao suito man. In minero mayutwa. Dahil mali. Amak inuyong nek tutuwi pluni. Talbangat awinak paliagi ang apta. Amma awlay yung niyang migama. Mikito ang nagkoka manamul ahod lalang ng mga tao.

0: u meaqtorlakluta anoqaatsiamiaqtillugu aullaraluartugu namu nunataariaq mangaapta aulinginnama talbunga nutqalaorniarpaqa taana aulinginnama qanu namu nunataalernarmin mangaatta taimalu amma unipkaaksaqarama utoqqarmik taututsiangittumik tiguaqsaqarama miseraalaa ataatatsiaa takpingitsiamiarman taina anaanaga piqatigiinna soqapku namuakkaangat taanna uitaaringmagu miseraalaa tullimmik sivullerpaamik uiqalaorluni aulayinngitamnik taanna miseraalaa uitoqarisugivaktaqa uitaaminik torlorpaktaa sitkatilu uvangalu taingnalu paunngatnaa atausarni uvaguqalertugut taakkuak miseraalaap sitkatitkuk najangata nutaaringmagi uvangali innutarigamiga taapsuma anaanama saglutimnut iliiyarsortautitpalaornerakkik tamatumma uvamaama saglututsiamiarsunga saglutuiliniarning illungalu talba sugayaakkaanganigunneeraallakpakklugik taimna sitkati oqautivakkalaamanga saglutangilaarinai kappianatsiamiarmut nakligiyaumun sagluinnaalukpaklunga manitpalaortaakka taikka paunngatnaarsuli inuungmat tamanna tusaalerumiung nalauttunga oqarumaarunarman asuilaasik apiyuttuungmat ataataga tikiutsivangma sunamianik nagyuungnik tikiutsingmat niaqua pitoqauqquutting immaqa uqsiliaksakkumaplugit qimuksaaiarniluppalerpugut qamutinnguaq taksaqsartaqanginmat nagyuungmik qamuteqarquta nagyuungnik igluviinnik qimuksaaiarniluppalerat talva anitsiaama taavungali qimmimik qammarlugugoq taavani sivunningani pequkpanga ilaamauna anniarama talvat qipiluklunga talva taana anaanaarliga suuyoq taana angiinnarto animini kappiasumut uvanga talva anniarnaqarlunga peqataullarmalu taamatkua pitqusirilaortatka uvamning nanngaqingi tagayaarilaakkit unipkaarpunga suliplunga talva taana angingigayaariak qaluarpa najani unatasivangmagu uvangali unataqpanginmanga ilaa qaujimmaqikkamili uvamnin angayuklitnaangugamik gamik tamarmin uvanga taakkuak nukaqsarpaakkuniuplungalu manitpalaornerappik taigna suli tusaajumaarmagu taamna unipkaartaqa nakligiyaramaanna paunngatnaaq aksutuaq peroqsaqatigigakku atausarni ajoqtuni utoqqatuarmi peroqsaqatigigakku nakligitsiamialertaqa taimma tamaunga niviaqsiangornamununi unipkaaqpalliannialerama ilaa puiguyuiqpalliaplunga nanikiartakpaani tatsimmi aqiaruup iqaluup ataatangata aigmatigut iqaluyupluta ayuluangittugut ukiappaangungmat iqalliaqpakkat iqalliaqpagmata ilatka unipkaatsiarnasaama uvatsiaqau ilatka aulasaraangata qarjoqsaqartitaugaluaramattauq angiyuligarumangillunga aulasaruajuittuugamam ilatka aksoqoqtillugit uvangali angiyuittuungaluaq angiqaluaraangamma talva taamna niksimanaqaatqiktaujaraangat ungammu asitaumani immualaklugu qarjoqsartalvanit naaillugu teana saglulerpagmigama ilaa saglutulausiamiaam qaujiyaunginnarpakkaluarlunga nailititsivaktunga aqiaru aingmatigut nutaqaqarluni malruungnik niviaqaarjuan puiguyuerlunga aqiaru aingmatigut silalerisuarruta kitungnigimna nutaqaqarpa amimiaqyuk taina kaplaaliung nulialaunga amakokta amemeri muglu aglang muglu nulia nuta akangmat akero kanlea weagami torsulawaanga atuat kaikatawit kaikung nakatawlaram kaikatawkungmang atatatsiakali ublatwa aulalaumani siningtilu tahuli kingun ngani tupaga ngulukka ngapta pinilo ngulu yak pangmanig ilaka ubang asuksaw nginam tayo ka niyang katawlak sunga upla ako mitak sabo na kayak sabo at kasimang mata ang iyo suito kayangong mata na kayak sabo ila tamo ang itay na kuyaw ngimun uplo miluktalo unnuglo akaya ako kitik niluktilo nga awik sa ngwang niluktilo nga ang utipikotay na ini kuwi asula ako mamakso ko ay ito uplo nga akaya ako tukso labang atuat kailangan daigong nakpong dahil mo na ikalugat namin ikalung na kami ikiak naksun niyo aso ikit dyan utakang minuktaw ikalug tato aking mga gulo kaw yung isunga okaw tibang takagawang nakilaklat ka o kikumang ng mata amok kamingin ng mago nagabluh okaw tibang ay gawin na yung kalokik sa kumangit puti na yun. Mikit tukulong mong nagigawin. Ukaw siya at layugin ma takalok sa ko. Sunaw ba ay wiling miyotaw ng mat. Uwang alakayan mong miyotat yun na. Ay gawin na yun. Ukalalok at talangil at it. Mikit tukulong mong nagigawin. Angil. So ila angil kagap ka. Ikalok ko ako na nakapsini kaya akaya ko. Akala akong mingin naman. Takagwag daw at atat siya ka takagwag. Kati mangilang ako. Uwam ni siya, lakaligal ako.
1: Ayaw na yayayat.
2: Ya, pinig big sabutig po lang naman. Tam na akagut sa kasawagi ako matok. Kasi nang minutol ako sa mayok. Joan at Wad. Ilaw na katsa na po si. Pinig big sabutig po lang naman. Kaya na milak po kutap ko at sa iksak ko kayo. Nama CBC ni play yun. Tamani katikikawit sila wanga Roberts Kabito. Akagutaw sa agi awa maa sito sa eksakun. Tagbawisi.